0: uqoqele kahle nenaba leya sesikoleni ukuthi kwenzakalani. Kuthi wena wayekwada njalo
1: Hits Power Mix.
0: Isekuveza imbali ngesama. Uzijana ukuthi wena kwenzakalani ngawe. Uthe bakuloyile kanti abakuloyanga. Yo. Shaya imali zakho.
2: This is entertaining the capital.
0: Singidatha ngithi wena lokho mnanda ngithi. Ngicela uqhubeke ngayo le ndlela leyo.